0: gorgu wax lolou yal na nga dajje yonenti bi
1: sayyid al hadi malik
2: aywa kenn du sila ismaeil
1: ne

0: nga wut fa sey gaay ñuy xaware kanam ngari lambay ma mawdo wuto ko lay jey
1: dede
0: ndax mat nga bawar ci ñay
1: billahi
0: wuto ko nan la cey ab serigne da fay xey ma mawdo demo ba gannar
1: ay wa
0: nga wut fa sey naa

amagul la xew man médecin yalla la may jibril moma jox fala ko bi ne daf lay may tay dom bu gor dom bobé yow do jadd yoon te di nga am tay dom bu gor dom bobé moy insan maryam niko innama ana rasul rabbik la ahbalaki ghulaman zakiya ci wars wala bok li yahbalaki ghulaman zakiya ci jangum habs lo ci jang baxna niko ana innama ana rasul rabbik li ahbalaki ghulaman zakiya yalla ne maryam niko numay amé dom te awma serigne te duma jadd yoon khalat anna yakul li ghulamun walam yamsasni basarun walam aku baghiya ne bi ko maryama tonto lolou ne jibril tonto wat ko niko kadhalika qala rabbuka huwa aliyin ne yalla ne lolou yomb nako adama moy sama am amul ndey amul bay hawa moy sama am jigen mu am bay tamul yaay yalla ma def yaar yoyu molay may dombu gor mu am yaay te do am bay inna masala isa inda allahi kama sali adama khalaqa min turabin thumma qala kun fayakun maryama niko budé lolou jibril nas ko fikir ba niko mes 8 heures maryama il faut 9 heures maryama wer 10 heures isa juddu bamu boté domam mak ni niko heure bi dafa gaw 3 heures de temps nga am ci dom yalla niko xolal bala aduna tukki ma lay jox ay lay waye tay da ngay départ caisse jëm ci Dakar borom be te ngit baraj yoyu ci wetu mbaw ay elwa sa fa nek ay ganar nek fa nga suy len poudre 8 heures ganar yi ciof 9 heures ganar yi reg 10 heures ganar yi nen ngay bob di jaay soko mene fi ci elwas yalla man ko ci biru maryama sanurihim ayatna fil afa wa fi anfusihim bañu xamni yalla man na lu ne fasifi laylatul lati tanim tarifi al qistu aw fasifi

ñol nak kayale ngel tara kayale ni yek na so febe isa jiddo maryama bo to ñew wa penc mi ni ko so jeli li ya uqtarun ma kana abuki imra asawin wa ma kanat umuki bakhiya maryama ni len man day tay damay werd damay japp sama njamaru ndax kor kor du dara luddul japp sa njamaru bakkan bi nawo lamen bi nawor bet bi nawor tank bi nawor loxo bi nawor motax muni man tay nasartu lirrahman sawman falam yukallima yawma insiya ñu ko faaw ding ñu wax xele bi noko jure mu jinjulen xele ba beggulal daggu wir dam ndax wir du wax da koy yaq fa asarat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ñu ko ñu ni mana waxe xele bu juddu legi ci dise nga sang ko fendegul fa sen kaddu yi daano isa juk tok ni inni abdullah atani al kitaba waj'alani nabia waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan dal di joxagn yaay ni ko yaay jere jeuf sa choono sonal na la ci eumbu fa asarat ilay qalu mujju ñu yaayam ni ko isa juddo won jaar na fa leele ti israay ma escorte bi julli fa ñaar rakka tarqa ñol makka yeen gën tarqa yeen ni yek na fa sifi laylatul lati tanali tarifi alal bara istiwa fa sifi laylatul lati tanali tarifiha alal qura istiwa fi laylatil lati kanalu tarifiha alal qura istiwa al qura kisara fil muntalum ya hasna.

ñew toog ci kër gi wax le ki wutaas mi. Ngir ma yoon ne ndame ba tey ku ya dun bi ci loxo bu koy neex mu fàllasu yikle wutaas mi. Na ngaa mbokk wax sa dax sa yow bu ñu yaa daga sa ñew toog ci kër gi wax le ki wutaas mi. Ma yoon ne ndame ba tey ku Jibril di ñëw fi moom di wax yoo ka wax lay boot kilee wutaas mi.

Budem kharia la le wa ndol makka moy na raw ba tax non bala sap tanko ngir fa pat mi aba be ken sadiq ni may taw di ngam baram kana yalla ma amne makka